ni onyame na twi di onyame aka fo ho ena ebebe en fo ho o ha ni adwia onem